Akashvani Imphal nga si Maggie Tang kun yamsa kaysa numit in kumza lising ani kun taru inga ginamari ni pan ba sa kaabdalising maga jamapan ni funipan yal ferava numita sige ayupung mga makay takibagalun na Akashvani Imphal gi sangay channel thawram sandok pahuchari sandok chari ba megahertz cham ahum dasmik mangani thawram tapiri ba khwaipun magpu Taram nok ceri, kurum ceri.

Gid mala nungtil pung ama minit tara. Ariba film isay yamadi matamishay nungtil pung ama minit nifu. Film isay thamjeri nungtil pung ani minit tara manga. Western music pangbigani nungtil pung ani makai. Matamishay pangbigani pung ahum minit manga. Radio class ki chani humpuni pan subatanka thamjeri nungtil pung ahum minit kuntra manga. Class 7 gi lesson number 13 nungtilpung mari minit manga warisa se iseita sida hamom sadanandaga unedna warisa ba thorumputokpa kachingta bamriti sharma ngai khota ki se nungtilpung manga minit ani samangli la wasak ama umsubasaru nungtilpung manga makai lila sanabi gadaba iramdam manipur artist association gi lila kangbu naharo gi khonjel thamjeri nungtilpung taru minit tara thamjeri bihiramna nahasingna india gi mapanda larik tamb chatpa Unavigadava Henry Namayrakpam Research Scholar Uppsala University, Sweden. Namidang pungtaro mininifu kongangi thoramda Gotimayum Sandarani Devi na sakpa kunung isay tahanjarum matu. Kunja singi wahangi pakhum. Pakhum bigadava longjam Boris Singh SMS Plan Protection KVK thaupal thoram lantuk bigadabi yumna mema thoram putokpa raichanda chingtham. Pungtaret mininifu manga matangi wafam. Good evening Manipur Live Phone-in Program. Namidang pungtaret mininyankai. Wakalamadi isay na midang pung mapal gaminit mga. Tongan-tongan ba seksa pa singdagi Manipuri film isay lantok to nitahan jagani na midang pung mapal gaminit kontra mga. Gi thamjeri na midang pung tara. Masini ngasi ki thamjeri ba tharum singh.

akoy miyoy begi hakjang si tongan tongan ba kayat singna punsil laga semba hakjang ni karigumba hakjang gi kayat amahekta da nungay tabada hakjang si nungay nilay bangam di pungpumasida pujerakli si dehidak ngasi gi si dehidak ta yanaba fanaba yog akoy miyoy bina hakjang da phangliba thongna lingjel punamak ekhoina chari bachinjaki mapalani chinjak asi ekhoina saiduna munna sairaga hakchangi manungda hena kanabadu phanglibani karigumba chinjak adubu saigaduriba ya asina soklabadi natraga narabadi chaning thangingba phaudaba amadi hakchang sontharaktabnati khangminasi ngasigi sida hidakta ya naba fananaba yog hangam thau aseng badu maida sahalaga ya nabada naptuna thamlabadi ya naba fai hidak phugi mahina ya tengthoklabadi ya chesili ngache komalgi maradu ya da thomlabadi ya tinchangba fai isingda hing totlaga mai da sahalaga ya da naptuna thamlabadi ya tin changba fai tungtiya saruk ama fijigri saruk ani amasung kavo khaji saruk mari amato

0: 목 탁도로 이 하베시마 나 거의 쇼크 아홉 가오로이 덤니고
1: 허이 가오로이
0: 아한 바다네 아 이미스 하이베디 마미 오이나 따바기 마땅다 하나 강나 바하이기고
2: 허이 마
3: 망할네 예이바 보석싱기 이미스 하이베디 마미 하이리베시 마옹카르다 캐나나 따바둠 텐네 그담무이나 하이레베다 이싱 이빠기 마빠한다 후보 우팔와 팔기 아마디 보석 싱기 마미 나탁마카 오나나 이싱도 마미 따바 텐네
4: 아두가 색잉 민셀다 따바 마미다수 작품디 잡 마나나 우르바수 캐나바 카라디 아두막 우바팡이 마시기 쿠담디 옛나 오이오이나 아두가 오이나 옛오이나 색잉 민셀기 마미다디 아두막 따이
3: 마시나니 Ambulance karigi mamang da thabna aroi ba mayek na makuk hoduna ona teina na thai. Masigi kanabadi mamang da thauri ba gari na tungda lakpa gari punana ba side mirror pali ba duda yeng ba matamda. Ambulance ki maning mamang onna ba du mami oina tarakpa matamda di chumna thorukpa da gi irailai na khangma ngamna na ba ne.
4: Amaromda na posakki lapa nakpa gi matungina image hai ba di. Mami ki maung desu kenaba adum ugani. Ising da taba mami dana hauriba upalwa palna wangliba makai mami na luthana adumaktai. Aduga sakyeng mingsel da taba mami dana naklagana mingsel gi matungda nakna adumak laiba waina ui. Mingsel gi mamang da lapna lairagana mingsel gi matungda lapna laiba waina ui.
3: Asumna, imis haibadi. Mami bu makal ani thokna khaido payai makal ani adudi ahan ma makal na real image asum haina khangne aduga ani shuba makal na virtual image hair ka khangne
4: real image hairi basidati mami oina tariba posaktu gi masaktu screen nama da puthoktu na tahan basu ya ba posaktu gi mami dubuni aduga virtual image hairi basidati tariba posaktu gi mami do screen da pochak tu gi mami waina puthok payade
3: mayai de tongkat pa mirror bu convex mirror hare ga khangne asigu ma convex mirror da ta ba pochak gi mami ti pochak tu da gi khara pixel laga virtual image waina mami ta ba thin na gani
4: mayai da kutha ba mirror bu na concave mirror hare ga khangne masigum ba concave mirror hari ba sida pot gi mami ta ra ga di tari ba pochak tu gi mami du real image oibata na tana inverted haibadi mathak makha ona ba pot ki mami oina ta gani
0: yengoi na khoi bu plain mirror convex mirror amadi concave mirrors hari ba sing sida ta ba mami sing gi mawong si khara di khanga dro
2: khara di khanga ni
0: masi gi makha da la ka dori ba se masi di na khoi na yam na khangning ba chum thang khan ba gi matang do adu yaro ka dore ko yengoi sak yeng ming chel convex mirror concave mirror hari ba sing se masi na ta ba lens hai ka khang na ba mangal na phau du na sat pa ngam ba convex lens hai ba amaga concave lens hai ba sima ka lai ri ko
2: ima convex lens ka concave lens ka sibu kai ta na ba no
0: adu bro lens hari ba sing asi da gi ni da na anok sarak li ba magnifying glass sarak li ba aduga masida na tana microscope aduga telescope ka hari ba sing se sare iko
1: indom cha lens ama bu convex lens ni concave lens ni hai ba si ka mai khang doi no
0: mado yam lai na khang na ba do ai hai ge ko yengo lens ama khubi ga khudom bi ga na chap tu na pai ba matam da na mayai tung laga matai animakta sum sum hui tharabadi ko mado madugi lens tu convex lens hai gani
2: aduga ima concave lens ni hai sna kamain khang de ba
0: adu bro khubi ga khodom bi gana chapa ga yeng bada khwai gi mayai du dana ikut kut laga matai rom dana sum sum tong khalak pa adugi lens adu buna concave lens hai ba se masi kawi ko
2: o khangani
0: lens hai basi likli na sa ba pot oi bani na mangal na lai na phau du na chat pangam ba posak ni ko lens ki magun se kram hain taw na khang da ge hai bada mangon da changlak li ba mangal gi saruk atuna lens tu phau ga thorak pa matam da kram hain taw

0: 사람보다 잔잔하게.
1: 아, yes. 성호, 성호.
0: Good morning,
2: Good morning, sir.
1: A morning, na koi kari leire? Kari hainingi?
0: Sir, ai koi kolese sigi oina study sir galama tang sinbi na ba haijage dawjabani.
1: E ngai ko na koi se garum ba class ki none.
2: Sir, a koi se bet ki so delik ki so pula punjare sir.
1: Phare phare. Ado na koi na mafum kadai da sir pa pamli banone.
0: Sir, handa ke la kadauri ba Manipur sarkar na sinbi ba iramda Manipur sigi so state flower oiri ba siroi lily festival pangthok.

Kaviri, yung na momo na sakpa, keso irengbam na sa irengba matamishay. Akashvani Imphal, Huzik Sandokchiri, Naharolgi, Khonjel.

0: dum yai aduna hoi kana bu budi khra lai adoi tar su adum ai koi na bu hona ra di stream ama hita tar su yai hena ai mo ta tham jage
1: yam nu ngai se aduga pai kha si gi prepare tau ki ba gi mo ong sa ba tar pung kya dai kya bol lari pa bi ki ba duga hajikan di library chat laga lai pa ba gi system am du la e na sum khan jae aduna aduma na chat laga tau bi ki ba lai bra kamai kamai hot na bi dang hai bi
0: manipur gi prelims tha ba gi journey da di ai library da chat lam me adura gi adum la la sel ki da gi ai library ji chat ki dre adura gi prelims gi result out war ma tum da gi di ai adum nong ma da ai pung machine di ka shu yam kan thi ru di adu bo ai nong ma da pung tara gi ma thak ta di adum lai pa ai na khale adu ai pung tara gi ai na pa gi mong se ai gi mana ba am khak lai ai atopa mi khara ga jum ite adegi moi khara ga jum kai to bi adegi akoi dana mamang da phau gewa mcs ke ka puyum da pura ga kai to bi ba adu bo ai gi hanta ki journey da means ki in a journey di ai gi manava suresh kanta ai high school le ju tinar pa adeli da su dominar pa ivani se punna pamina ki adegi manasu online da ga koi ge answer writing gi class yor ba ingon da share tor ga ivani tomina gi adu ga ai gi pung tara mukhi pabasi da ai nuti 2024 gi han bagi mok thabis de ai ji e se 13 khatang e ba ada ai knowledge ti hana di khra le ada ai exam manu ai di mok te si da yam khal le na ai na khan ki ada ai strategy je si di yum na answer yam e da ya re ha na ai nuti gi pabadang na tana nuti gi question ahu mari ai na matam she tor ga e ba se adum toina tor ki adu ga ai gi manav sina magi mayam bu su sdc oi ba manav su review to ber tau tau tor ga sumai na rectify tor ki ne ba adu 2025 ta di ai mock test habo ke kada ai performance improve tor ki ai manav si ga ivanin anamba sumaina para ga paminara ga nuti gi hangto hangjin tor ga answer kamai ne iba pa ba awat pa do mana kram pa ain kram pa sumain tor ga ivanin tanara ga anamba si gi ste se yor kim ne
1: hoi lari pa ba se pung tara mu nuti gi ba bi haina sa tham bi ne dena lai nga ta para ga dum lai ra ga su kok se da awaba mo ra ka dena du dena gha su po thana ba ha ba tar co curricular activities ko mbada ga disaru kya bira pura kamai dawe
0: adum akoi gi examination journey je sang bani na adum haidi imana ga nu phado pun ba yawi adage imana gi lhong khungdong ba dum chat pe yawi adu ga co curricular activities ta sports ko mbada dum yenge adu ga examination notice thola kan da ga bodi aina hai bhuji me amji loin mak le pe adu ga adum anam ba matam da lai ta dum focus ta we adum marak tu di nga ha ki ke chana ba gum ba adu gum su dum khra ka yawe adu ga sports ko mbakhra yem pa me tennis ma roina si gum dum khayi anga ai dum to joki
1: na sai gi asoi ba have a mistake rectify to gi hana tham bi bodo answer writing adagi vocabs kum basi su yamna improve oil vese dar kar le brahai na khalle adu masi gi semdok semjin hoda gi be matang je hana le ram badagi kamai ne improve to ki have se shishu ki tang hai bi
0: vocabs kum basi hoi yamna dar kar le maram de koin present to du ba answer je ma gi yamna phangna ba oja da ai de oja impress to bam da kar le adu ai na khan ma da adum nuti gi iraga idrama phok brainstorm tawba aidi question je hanagi aingonda previous year gi question loin chingtho ga leba upsc gi 2013 dagina 23 24 sai bu ki upsc gi question je hatai mai topic topic ki aduna adum aina pai kan marak sida nuti gi aina pa ba hobo kan je da question ama ani brainstorming na traga aina sa hai ba e bi sum howe how was the introduction kamai ni ini agi conclusion kamai ini nuti gi sum tor kan da wakhan je sum khalen ba sum khalen tar ga di hayang exam da di ps 50 ira ka doini aduna khra di challenging way question 20 page 50 aja aduna exam nun da de koi khan magi matam pangna phang de aduna adu do aina yum da nukti gi practice taw ga aduma aina taw ga improve taw ki me aina khan jai
1: makha tha na hang janing ba se nasi gi exam mai palak ba se da beginning ba credit have ta kana kana da beginning ni aduga family support ki matang da su lak jage kasai bu di happy pan bi kre ra juna adu tar ga su kari gum ba ma mai pak pa have sta imung manung gi support che yam namak tangai fa de aina khan jai adu duna kamai kamai na taw bi ki have se su ki tangai bi
0: ai gi ahan ba credit ti ai gi baba da pija ge haibdi ai baba do haidi society da di ama youth aga le gi de adu mana koi thambira ma mayam che akoi ngasi mi oi ba mi rak ti lak ngam mi se mana koi thambira ma mayam de ne adu ai gi ahan ba credit ti ai baba da pija ge adu ga ai na upsc gi journey je hor ki ba matam da ai gi ima po ko ibok si ga ai baba po ko ibok si ga ai na sum lai yam pajab du ubu du da hadi mangon oyo kolona dum piramo ga mabani mok su lei de moy hum jina moy gi blessing de gi su ai smaina ring wang na mai pak ngam jam ne adu ga hum su ga ai gi ima ai bidi matam kuina matom dara akoi loin mak yoga ai bidi masagi nu ai bol mak thato laki adu gi ai ye brother ai bita ai gi yam ba han mana family je ai gi pa sa aga pulak ko laga ai gi ma masa sacrifice to ga shi

0: Nungogi palsita, heta pamasira.
1: School gi satra mayama muslei. Persuade the caralap ne heta pamsida.
0: Satra sing sisune. School the lady dehydrated, symmetry si the carita will look on the. What are you get a sagit of say? Sapongale with him. Queen of Pakanglis, a bee waves she deva. Mapum, sapongalect is out of Rico. A nogna. Mean hires in way. Oh, you mean it. Restaurant sangye angang so hang at the pictan lermi. Pumpum late, table song, yowry, picanaum, but Italy.
1: Makoyum, but not pumbid ready. Restaurant sings the Kalai de Gingani. Sour we add. A
0: teenager sings it interest happy by the wrong.
1: Sibukana, a ting bungangi. Say he matanga, don't put there a pony.
0: Sigandi, I'm tari pony. I pumptari, room sitter.
1: Yam sarabro.
0: Nangi pizzi duna, whom I humakera.
1: Katuka and Nangbagadi, Yam Pamzakrapoi.
0: Nangi Habagi, Nangmani, see what to put the hierarchy. Kupak Naset.
1: Tu, Yingoi. Nangi, some cooker to the Uramali. Angang nupi masasing sinde yeng aga nu isi.
0: Sausikal geng angang sing sinde nea. Ika kak nita zani ko. Ay kui ni tau risi sinema yeng dungari mo yeng.
1: Kui ni.
0: Ha. Hei, nang siyong nang nuk sila kano. Ha. Ibu angang wu siya miro.
1: Is.
0: Ngang sing siya. Ini ka angang lecak si.
1: Oo. Nang siya. Army mag oram drabadi sana ba simpam dayrong kada ba manda ba?
0: Nang gisi ay bu mui tiye dene nong dari ni ne. Ah, bema ay su nang do nong ngong ni ne. Mui dene tamam mam ni na mure ya.
1: Nong na ba na tiye thagat ini ay ipam dadi na hakse puja tau zari ba isor do mag ni na kan zari ba ni.
0: Adu kay na nung sina ba nga ngada bo pakang sari kanan ngawri teke.
1: Agoy ba ne?
0: Sing mo ne. Wangang suhai, pajai, miyeng, nayeng, jinban, kajai, sambru, sakpam, loim pajai, ming su pajai, ming singse, yemo, sidelari ba lanpam da tawai kat krapam ako gi ming singse.
1: Kada?
0: Si ming kutasi pajawam da kaluse.
1: Kari gi nuwa dubo?
0: Ayeng aigi mongpam da su, sumayana iya tamo. Sumayana nung da ming haga mongpam da tambado patro.
1: As, taning deda. Sibagi wari sana ba sibo mang pamdagi hana hong nabro.
0: Ay kuy kudi mo asibo masang aktani. Kena ba kari lagi? Adu dandi sila gimiwa ba kanana so nantok tunos at pangamoy.
1: Oh, wahay do hay na bagira nang naay bo mapam sida pura iba. Kena ba hay ba do lay trabadi ay sa kragi. Nahaki na pamdadi ay gakay na basu kena ba kay sulay ramoy.
0: Ay ngay kuni. Ihek ta hugul iwan eh. Pamdara ko ba si? Pamdaro. Loi yang eh si pagi itu punya apa? Nampak sahut tu, ay kang ingin apa?
1: Ay sunat tau yang gina, hek sahut sih napa?
0: Kali kumpa, ay nampak sahul lam drab di ngasih gini tiu serta madu ubah panglam loi. Ay tamu isi sumut.

0: to tulak ato patabak amatop si habi
1: madusat na bayawa na tira
0: makhoy gi damak tadi ai na mi gi mamang da chok da bapuk namak thado pangam laga ai gi apa hamba si matang di thungan mangam la roshira
1: hai re ga di yeng batai da na ha nang gi wa si su luri ne

0: Puspa, sang lau sang lau. Isa hadi lohong kiba dagi, nasak ka ukhidre ne ha.
1: Ahoy ma, lai shari ngay da di yungi thabak se, sulay lai da woy ningi ma. Ma waira kaansi da di kadai dagi no kangde pang thok ta thole. Ngayak to pao sang di ma.
0: Aduni aduni ibi ama, yum pala badi ne, hek ta yada bani. Ipa amna khabai ama, nupa ama yumna khabai ama hai nari bani. Ya amna lu bani. Yengoy, nangi na maana bise, khara bhaap ta na bahayu ne.
1: Mene kadi yam sing bani da ima.
0: Sing ba maam lagi waat ne, pangkhra po ne.
1: Ima.
0: Masi yadu ka maana di ne. Masi yadu di kaya nung aina laik re. Maa bu paa nindu na hai ri bani ne.
1: Yam sumi ima, ima na takpi ri bado.
0: Paam da na, ma paa gi waa putha na nindadu na. Luhong bado, kadai no hai da bayaru re. Adu gadi, tau ge matagum, ai bu singna du na. Maa gi thabak adu na hena lui, ngam loi hai du na sakre da na.
1: Adu na su khanbiru nu da ima, yada du na tau gorang bani.
0: Nang sumi sang jangan.
1: Ima.
0: Sangkar di masih aduga kaya fazana hai nara. Aina aduk fazana hai babu. Mana lawu da beri ni? Mangon da bu isapi kiga drau. Tapi bu mosa nado na hujuk suni. Una bayar berdati. Mama uai jera ge hai duna hai riba. Adu da ima su pitok lagi hai nara. Mana nungai ayah panen lagi bado. Mak koi ayah koi gini nungai berdati rane.
1: Mana ima? Mene kadi kari hai riba ima.
0: Mana hai bado su ayah koi nayaru dia dana. Nupa adu na yang indah adu na sakrabani na, hujuk ti ayah koi na cili bah sida, ya betari masuk. Adu da, magi saya si gadi, ibu madu gadi sana roy ne. Ahing ting kang dana, nupi na sat bah adu di, hayang yarat lo. Ibu madu da di, nupi wah kasat na banati. Ijat lay na pan bu ibu mibi am.
1: Ibu madu da mine kana lay raga bu, nungai gadra ni ma.
0: Marai buk thaman sat puni kali no. Kana agi mina yo masal lo, antok na nungai kerada ba, nati. Magi sudah naba sakta hati si payah itu lelaga he nenung ayah ni hai bro.
1: Adu hai jeban nanti ima. Mine kane isai pam jeban sih dah cum hai jeban ida.
0: Migi imung adu dah lelaga di. Imung adu kisah nabi yang naga. Ya anak besar petabe ni ya. Hayu hayu, nang sukara hayu.
1: Pani hai jeban ima.
0: Sang isai orang ramu ni.
2: Puspa sang ulau.
1: Anak boy isai ro.
2: Nangi mai ge yena ngai ri na si su nang bu mai ek se phajadra
1: phajai yam phajai
3: nang na ka si de isei gi ne mai ek ngau ri ma pan da di mai ho ho re
2: ima gi wari asang bi adugi ro
1: hoi
3: nangi mi seng de wa khum lo bu engu de kitum na mi ne
1: ai ma kha dum ta jadre
2: puspa ai na hujik tau ge da basi kari no ma hak su thorok pa yabagi oi thok pa leite
1: mene ka
2: border da lan su haukre Som de ima gi thorang su asum masum kansilal.
1: Sangkar di se do narang ai gi nak telak lam.
2: Kayam
1: kapa.
2: Kai hai rami puspa.
1: Mok pa bu warau je bana tana kari di hai runi. Ado nang bu di se na ne thawai hak chang yaw na yam na pam je bani.
2: To si puspa. Ai kok se pu bangam lak tre. Mi khuding ma magi magi pung pe na batau na bangak tan. Sangkar su Magi apam bagi matungina lanpam mayai da lepkre imasu magi ning bathung na ba luhung bado langsa san aduga aisu aigi pam jaba isai sakani
1: meneka
2: masinata aigi laibak ta tamami bas
1: meneka
2: asuk yamna tamoi sok pase punsida amuk

0: Sakar, si kan nalieng kanu, hidak siya mukta sa si si. Si.
1: Lohi na sir karabra.
0: Ay lahi, isi edin niya pirol kara sudoglu gaya ito na yung dasat ki.
1: Mena ka de.
0: Mena ka do, magi matawag yung mga amdre. Ay koy na lakla nung haydo na laandra gani.
1: Magti karishu, tuwido pa tawag kitara bra. Mabu, wanthe edin na koy kusin siya na bagum tawag dahin.
0: Pare, ngarang nang bu airport te upadu da, chatta na bapanakan na hay bani. Maan hek yaki da bani.
1: Puspa, mag, ayi piba masi. Kangkrab natro.
0: Wahyam nangang kino si, ngayak tapo thasi si.
1: Maga iga, kaino bahay ba to oire ko.
0: Shankar.
1: Nang sukab libara, Puspa. Kap kano, na koy kana mata kap kano. Tamu isfon mo matawdo, ingon ut kano. Ay di tau na pa balan mini. Tamu isfon tapa, ay hinate. Kap kano. Marama madadi, ay na iswar maapu waro da bangam. Ay iswai nara ba piba mase, ay mena kada uhan bagi tamak. Ay maapu waro bi. Masinat na doon na, lan pa madura ay gitawa ay lauram labati. Ay na iswar maapu tagal lam gata bane. Ay ya atma na suway da na pen gane.
0: Sir, Sankar, yak ta potha si chan. Doctor na potha na bahiram badadi.
1: Potha ba? Tamu inung da na paraloi ki mayri. Aduga, ibu potau ayah.
0: Sangkar,
1: ngamla badi muthal lorau. Mayri se, makoi su doktor natra. Ayi potaroi, ningsingane. Mikup kuding yang thina bagi, nungsi nata bagi. Adugu ma perlu lagi mayri edo na igi nungsi basu tom nasa tek pikre.
0: Karena suka tau petan sini, ayi suka belaroi. Nang juam uhan ningsing lorana.
1: Puspa, kari gumba makla abade, ayi nakta mo pusilak lakano. Mag, ayi nakta sangal lak lakano.
0: Mag na yadra badi.
1: Ayu, Sankar na mahaki masagado, amukhan yeng ngdre ayna.
0: Sankar.
1: Natra badi, ayi gida magta magi punsiya do, soit na mag lakani. Mag na ingon ding laptop ki bado, ayi pami, masita di na hang na silo Puspa.
0: Ato ko Sankar. Ay na matampom na magdamati ang pangki ba di? Nakuya nito na nabagida magtani ko.
1: Ay kangi. Ado na buhay di ba ni? Nahang namati ang asimatang pangbira ba di? May uwi ba yun na pukpakinak po'y na siyan bihay ba to? Uwi rin.
2: Adam na sumulay dala yara draw. Madu nadi oi bayar hulu di. Hai yang hansit tengah era bukan sih dah. Yang oi nasah tu su yang bayar drin. Kipam tu ukraga nu pama yun nakari kan kini. Nasam nana adu fajar nah hatu bayar dro. Sese, ima thau tayi kese. Isro nai isagi pun si kan birapan. Isagi pun si manglung kani dah. Masih gumba kaya se, orang kani hai tu. Si pay hai baza se, pam jadi hai kiri badu ni ima na.
0: Pare ima. Maka tabiran nukai dogi, nasangak tepat hasagi.
2: Ayam kui deh, nang nama lagi wakilda, sah ising sah dana lady basa. Ayam kui nenu, nang nak dumna lady kita dauri basi buha.
0: Punci cup pagi wainya lady gani.
2: Is, mang leda na, kaya lain hai kerbau basi. Suam dana hai yang hangsi tengah. Ayne nang bu ibuk tadi tahu, isah aku yolok pagi laman low, nang nak ingon dasing ya kali basa.
0: Ima,
2: yolo, nang nak ibu nia, lekai ya sih mamang tak.

0: kun sige nung ay pa. At sik pa ay pa to. Ka manung gi ama mamarak kasi de power liba sira. Ngarang nga siga kaya at kena krabano. Ahing nga magilap na babu masira. Masibu miyo ay bagipun sikaw na badura. To be or not to be ay ba. Shakespeare gi wahido. Masita pa pong paba arta tole. Sakro. Mangkro loy namag. Ay ginihay ba po sa ama pa ba kakpiram lagano. Pukro matam ginulay nang na. E tamoy. Ang sunung on kro. Nung on kro.
1: Sangkar. Sangkar. Sangkar.
0: Kanano. Puspa raw.
1: Mane. Nang nalayak eh. Haibadu da turi garanga tilak libani.
0: Puspa. Nang ilaman di hamaton sila ko.
1: Adum na hainu da. Iyik na bakari-kari pura o gaya.
0: Yare, lejera sanu. Sa ukri si da pamati ay suloy ng amida. Kaya am kuy na huil siya rasiki mati ang laudo na hinki gada pano.
1: Sangkar. Pare, amu haura lanu si. Isi na ne, matang kara makoy de layru si haibadu yadi haidu ni yam sahawi.
0: Isi esa kara bro.
1: Satri, sana bakara siyam sahawi.
0: Mahak tan abu maupawa begini si jabani. Ayubu kanana tham ninga dauri pano.
1: Sangkar.
0: Miyo ikuding ayat papiba ipaham dire. Nahag lag pa siya. Ay, yam nungay. May nakagiluhong ba ito? Kada ngayon?
1: Kuy, dre.
0: Pare, mag nungay krasano.
1: Nang nahay kibawahi yado da niya, may nakado, tamo yam na sokraban.
0: Oh.
1: Aroy boy na mabong muktang wari sana ba di, pangala ba di, karado waraw sa piyansay ka daban.
0: Mahag na waraw ba waraw da ba? Ay ngayon da kiti, laptop rin kreta na. Ay gining matung li.
1: Ay ma. Ada sang lagli ba si bu? May nakana tra niya.
0: Kari ay ba? Menak ka.
1: Mani.
0: Puspa, nang yam tu no pan tokro. Mak soy tu sanga ani. Nang tokro. Nang tokro.
1: Ay ma. Menika.
2: Puspa.
1: Kai no nang tawro ibis bo.
2: Ay ma. Puspa. Maga amuk tu unan biu kai do
1: ka. Ai na khoy ni gi na tawsi dang ngau ga dawre. Ai kari hai ga da bono khang.
2: Ai mahak na hai ba khudi mak loi ni ya ge. Aroi bo ina maga wari amuk ta sana sa ge.
1: Magi ka da phamo wone.
2: Sangkar. Sangkar. Ay, Menaka ni. Se, thong si amuk ta hango.
0: Menaka. Nahak han kro.
2: Sangkar.
0: Ay, kari mata paam dire.
2: Kari.
0: Nung ola ki khala ba thamo si da. Irik amuk khitlak lagana. Nang sar kro.
2: Nga si di, nang gawari sadri makhai ay hala roi. Se, thong si amuk ta hango.
0: Hango. Se. Amuk han na hanga roi. Pulsi ki wana thinkra ba thong ni.
2: Kari hai ba.
0: Ay, gawari su loi re. Mamla baka amanunga sida Shankar gi punsi wari loi krasano.
2: Loi baya roi, nangai gi wari, dumit thana lairi maka.
0: Maangkre. Pumna mak loi na maangkre. Matam gi nung lainung sitna purak khiba mairi kaduna, mairi ohonduna pumna mak sak thekre, akhaak pata namdana. Tango yadu tangai haure. Madusu nung lai yadu humning mabai kaida, humduna puh krasano.
2: Madu oi bakak yaro. Mene kagi nung siba bu tarai na kak mangan khiba yaro.
0: Pumnamag minam bani, nam thak ni. Nung siba sagay natay, pumnamag sasin na bani. Maya agilang dagi, ay bumukti piyo, menaka.
2: Sangkar.
0: Nakso, ima pabong iyatang inkro. Nakasalo.
2: Ay gi sangkar mo tadok to na, ay salo. Ay gi nung siba di minam banatli. Asiyang ba tamoy masak na pamda utki hay do na laklabani. Thong si amok tahang dog piyo kay daw bagay.
0: Nang ginung si bagi hupo ba sa tama daw. Ay bu amok kan na uhal lagan.
2: Sangkar.
0: Taat ginung si ba doon na ay gitamoy bu may sa amok hap lagan ho.
2: Ay bu aduk tamti na lauri ba karigino. Ado ngay gimena ka nga sisu leeng da na lairi. Ay bu nung si ba na thong si amok tahang dog piyo kay daw bagay.
0: Nakay galambi to ngali. Mena ka. Nang hankro. Nang naibuta sa inyong sira ba di nahak ay buta tok piram mo. Ta tok piram mo.
2: Pare. Pare sangkar. Nahak ki thamoy na adu yong na lep la ba di ay han kragi. Nahak ki na sindagi ay bu sija kro hai na amuk ta hai rao. Ay na nang bu thamoy sa inyong nung sija ro ba gi mahi di nang na ay bu in tok pire. Aduk tam thiba saklo lauri ba karigi no. Aroi boy na thong nau sidagi nangi saktam do mit pe na amuk te yeng jagi. Sangkar thong nau sidadi hang do kai da ubage.
0: Menaka. Sakli ba mairi se ब्रेलोई की मेरी ये दुनी मना नकल वमा का दुसु सो इतना सख्ती की बने मैं सासे मैंने
2: मेरी मरक तले अपनी बाई वो मैं साप पावरम लोई खली ब्रा
0: नंगी दी मतम लेरी मेरी ये दुना कंखल लगती गई सोंग तो पावरो मैं नुंगा तो
2: शंकर
0: कब कनु मैंने ना की कब की खोंजे अल्तार का आई तमोई सागत चेरी बनंगी सत्तम

0: ce kayan ga dore kari gum ba kai ki ba thok la ba de ai ni yek ki khule ba nangi saktam se ab khan yek pangam la ro
1: ye u ai gi saktam chok thaba lai ta ni ye u kari gum ba aseng ba mena ka gi saktam yek ke haira ba di ai gi thamoi nungi chakli ba mai ri adu bu su hallo madhuni ai gi aseng ba saktam pare ai han krage adu Karigumba ning singlak pa matamda nung siban in tok piraba tamoy maseta na kairabi kanagumbi amana tongra umayas na lepla mi hai basida di kaubi ganuko ay sale sangka ay sale
0: menaka nang ay waru ganuko kainare loy na kainare Mama masa sagay natay loy na kainar. Ay su, ay ginung sibi kainar. Kahit aki horak kibala, e lal ng tau ko. Tamtira basak lol kaya laudu na, mirol kaya juk kaya lep tan sa una ko. Mika miraw kol tan na nilan si malaya masay. Utok si juk kasi tamihoy bagi sakot pagi kudam. Prithibi ase macia macia tanak ay kitri bapa. Horuk payang thina bagi mairi edu na pareloi gi mairi ondu na satte kan krasi prithibi ase. Khak lagum si mi oi bizi balai be ya balam macia ama pau pa. Loi na muktuman kro pul ondu na adu tada pela ni. Mutala si jukka si da mi oi bagi itihas mutala si. Oh, menaka. Amen. God.

0: Good afternoon, ladies. Tabiri Bashimbu and Mamakta Taram Nokseri. Ngasi ki good afternoon, ladies. Ki manung sana thamzari ba doctor of the day ki wina. Ngasi lesin biriba doctor Susila Salam, assistant professor department of obs and gynecology, RIMS. Doctor na kwegi studio da ngasi lingay si da. Nupiyo bishin da, thagi kongkap, sang nai daba na tohalakpa. Laina haibasi ki matang da wapong karadang kwegi kangmin hausi. Doctor bu ahan mamakta da taram nukseri.
1: Ahan bermakna dah mayam bumbung mampu hak nak kremzari.
0: Lambat sikit nupi ubi sing dasu hari pahir masih gigi matang dah hang bining ba wapam sing. Eko gigi studio gigi telefon number 8798-803-293 dah call tak birak tu na hang bining ba sing hang bining bagi tanzalong minasi. Doktor ahan boy na doktor dagi kangzening libasi. Thagi kongkap sang nai jab hai basi kari no hai patu ahan batung tang thambi.
1: Thagi kongkap sang nai daba hai basi nupi ma oi bagi duga mamampa oi basing na mwegi machan nupi singgi yam na kano mipay na ba layong amani adubu thag khara chondha ba numit khara ngan khatpa masung numit khara thengtha ba kudung mak na thagi kongkap sang nai daba oi de normal high na high gitu isek koi gi
0: mi me gi sang na koi sang nai ne lok dui se ja kya ni de kya bon no hai ba do
1: jang nai ba hai se numit akoi na perfect cycle hai tare 28 days hai ba de numit kun ni pan ni gi cycle se koi na kano chawrang na pa jai adu bu hai na su ta numit kun ma thoi ni de na kun thra manga phau gi cycle hai ba de tha khudim gi 21 hai ba de kun ma thoi phau su dum normal ni na lo jai adu ka ta thenga ba da kun thra manga numit kun thra manga
0: khin de ra numit kun thra manga ni ko daging alagana kun ga mathoi ni
1: adu dagi hena ngang khala aba kun mathoi dagi hena tension la aba menses se
0: samna ha banu mitarani mulai ga katarani mulai ga mulak sila ga te
1: du abnormal ya adu di abnormal oire adu ga numit kun tra mangani dagi hena chon tharak pa ha ni phu numin tha ani tha hum lep ki ba si so abnormal oire adu ka nadi doctor datana bibag adum test to thopa dakar lae
0: ha adu si matang dam ta hang jaw ge doctor thaina de ti ko ma khoi gi takhel me asang ba kan thaina hal sing nam hai ba aham ba mens lak ba tha gi perit lak pa si kui jingai matam de ti tha mani indi ka ti sang nai ram ba sang na gep ka le ga tha manga tur ka le ga lak ba dum ya we mat ma gi aham ba lak pa gi ni kai na hai ne masi si bu khoi gi nau ringai matam de ti sumaina yam sang gep le ba si normal oi do ra na tra ga hosi gi khoi gi sang nai de ba hai ba si sing do ra hai ba si hai ba
1: Jadi nori ber, nupi macam na ahan berkuai gi mens, no thangi kongkap lapa matam se. Sida, kuai gi thak kuai kongkap lai se, kuai gi body se, hakcang se, mature ere mapung pare e angang poppa, yana bagi marum thak kudinggi, tholok pa matam body se na kuai gi hakcang se na semak pa matam.
0: Mapung pare
1: bagi kanon.
0: Cincam ne ba.
1: Kanu pithivi da drive khara ko culture khara di celebrate puk tawri ne pi gi
0: sagi khapla pam lagam da
1: normal ma oi re hai bagi adai da adu bu tha magi khogi marum sem ba marum se mu body se khogi miron bagi sem ba se yam achoba process amni hetta phat mature oi de maram maduna nupi macha amagi body mai hakchang se mapung phana se ma pa khonam da chahi amanni bhau di dum changi maram maduna haura pagi ki thagi khongkap lak pase khoi marum yaudaba marum yaudana adum menses se khoi gi engine haur pai type to hai tare deida tapna tapna haur panina haur pagi chahi amani bhaudi mens khoi gi thagi khongkap se chang nai gande maramaduna mama mama oi basing nai am pakhat pa mi pai ba adu to bidaba maru oi kai kinoda khara tha ani humle paga muk lakpa aduga khatang khak ngan khana lakpa si se adu ma khara ma khai di normal oi adu oi dunabu kari gumba yam kan ise hadharaba

0: 삼상 상은 리버가 헤드 이제 냠나 쳤다나 이부 갑나바 나트가 hospital 아 용나바 나트가 마 앙앙도 마기 레리 레슈토 오브다 아까노 도봉아 막타바 아두군 발레랑 디스위라나
1: 부터가 아두가 거기 나 거기 학상갱에 살기 속터버 코터버 하나 반 비버 마탐 시다 거기 미에마나 타기 페라라 코스다 미메기 망보 마탐데 이시 게임 세컨이 카리 아츠 하이타레네 코 마기 노르멜 네나 블리딩 스마인 토 보시 카리 카리 다 칸가다 게 하베주 마수 아디 스파이시 상 나이디 셀리 세 카슨 리크네스 알리 얌 오버플로 오이레 카 하베세 카리 카리 데 칸게 하베주 수 하이비오
0: 호지기 타기 콩캅 짱 나이더바 하이세 포트머리 아마디 타이밍 코 아코기 타 누미케 아니 마퉁퉁 라케 캬암 토이나 라케 아두가 캬암묵 아마옹 쳇케 아두가 누밋 캬암묵 쳇케 하이브 마얌사
1: 아마나 파칼 마리 토네 레이데네
0: 아 데자 아마 부소이라 디코니 타기 콩캅 짱 나이더바 하이레 호지기 카랑 팅나 라팡 안나 라파 하이밤 레이레 토인 토인 락센 바 하이밤 레이레 코 아데기디 아코기 아코기 sanitary pad thab gumba se manga taru aduga I matum matum chala ba du yan heavy chat pakawe adu de abnormal oiran ni normal oiran
1: normal natre
0: aduga numit ninni chat pase the the love that numit ninni is normal ninni khak chat li hai bada adum
1: normal ne lawe
0: ba aduga thang na chat love the numit taru ni taret ni bhau chat pa yai adu su khoina test nung ta thoka ka so ngam le ram da ba adum yau be yai aduna numit ninni lagina numit taret ni bhau di adum normal ni adu adu maram aduna numit ninni da hen tensel la ba akhoi ki thagi khungkap se natra ga numit taret ni da gi hen sang thara ba adu di akhoi ki thagi khungkap se chang nai dre ka nu
1: kadi makara lai de hai ga khanga ka doi ne yam nu ga se doctor kolam tang la khot chage hello good afternoon ladies ni kari hang bining ba kana oi bire ban hai bi
2: ai yu si wa wang le kai de gi na rem su bu de ni ni ai na da ke de yu apa mun ta hang de ning ba
1: hoi hai bi yu karam ba wa pham na hang bining ba doctor lai ra ban ni nang tang pa
2: wa ai hi sunu ki do sai taraga mari mangarom de hai re bu ko the maji thagi kon ka pe am song song ne sat pa and the thedo pa thagi di akar ba budi lai ta ba de sum ma sa ke do ba hai ke de song song chot pa ko ne sum pa ke ta na ta ba ta pa ma tam sa na sahan do sahan ji ne ta na dum to ba de en jan ne sat pa ji ki phat ba lai bra kare nong ta tak pe ra mu de
1: Hoi hoi hoi hai biru se ee ka hai na satli hai dui ne ba na tra.
2: Hoi.
1: Hoi hoi do doktor da ki tami na siko.
0: Hoziki
1: sahi tara mari tra ngarom chure hai angang se.
0: Ado ma do hoziki ni bimisa se ma men sa hoziki nga ta khara thing ta thing lap na lak ba oi ra ba oi ta di chahi ama ni di aina hai sa ki pupa tungi na adum changa ni. Ado bu kari gumba ma se chahi khoi na di hang ja hudre. Ado men se khoi mai thai khukab se yam nanga na lak ra ba ma tung hozik pao da. Hauju phau da chang nai da ba la khuding gi yam na chat po oi ta di adum akhoi na na amtang test to thuk pa di da ka le akhoi gi tha gi khung ka phau pa gi matam sa akhoi gi hak chang da lai ba layom khara gi mo gi han ba khudam oi ba matam oi hai ba di akhoi gi thyroid kum ba na ra ba ada gi akhoi gi even brain tumors phau oi ba yai ovarian tumor gum ba lai ba si gum ba su han ka em toram da ba se hauji gi akhoi gi mens gi khuigi thai khung kap lap ma tam sida e had haba khoda ba
1: e ka hin sa
0: pa si si na oi ba yai anam ayam ma tam bu di normal ne hai ta su ka hin jan na
1: to ra hin jan sa laga di
0: du gam sang tha na to ra ba di am tang check up to bu ba di da ka le adu ga khuigi e khak pa gi problem le ba le na ha di hemophilia le di adu ga tai tai khui e khak pa gi platelet gi khui e ngo ba ha do adu awat pa le ba khot pa si gum ba su khui gi tha gi khung kap lap ma tam sida e hadabo ina oi adu magi gaini gi problem din lai ban na taba magi masagi e se khapcha ba wacha ba gi oi ba adu dai ta ma se gaini gi problem nei ra bra haira ga lai thop ko adu bu khoin test to a da ka e khap gi problem nei ram ba su oi ba yawi adu na khara henja laga cha hi ani hum henja la abdi adu ga angang do masaya am chok thara ga hemoglobin ga
1: no thara ga di
0: a phibam da lai ra ba di am tang khak adu ga hoji problem laiduna bu phone tau birai ni duga mo su khara karibu soira ja no hai bagi
1: kinari ne ba
0: aduna ai ki akan nadi hau ki nupi ma jado am tang kha khoi hormone test adagi atei tei
1: test to pa
0: tau to pa da ka we
1: ya no ai jai doctor atopa ko lama su lai ngasi ki topic si di me anda pam da bani na hello
3: Hello, good afternoon, madam.
1: Good afternoon. Can I be able to?
3: Damai to very by Pangal Okam Nakadi Okam Omitan.
1: Omita. Omita Kari Wapam Hangbining by Doctor Dagi.
3: Madam, I'm a doctor. Dagi hanging Jacoya Aizimidan Sahi Kunchagam up and Suzari Bakwa.
1: Oh, it's Hagi Sahi.
3: Aduba Kunji Tagi Lapasina Kunji Tamangadala Magatarada Mundaba. Aditarada Mula Gatrang Adi Undaba.
1: No, Mangani Gumahex won't have a man, but.
3: The minor dum tau ba aduga amana khuji hel hobe de yin ni mangani jbo ti khana dum chat pa ado yamna dum chat le du taru mi shu ba de je dum le pa masi sum tong da sum ka go ko pale je dra nai ni dukta te ki khang jani
1: o ma pungai na do hu ji habi gri si o mi dana habi ri si wa hobe de ni mangani ba si dum flow pha jana chat li adui ma tung de di normal ne habi ne ba ko a doctor khu ji o mi dana hangi ba hang si ki pa khu te review
0: Omita ina hai zaneng budi ki hauziki ina hauziki mamang da so hai kre akhoi na smaina khatha gi khunka kitang thengtap na lag pase isa da asoi ngam lai bra hai na yam mi paina bune dubu karigumba isa gi khoi gi tha gi khunka pse nu mangani mangani hari mung so di mangani mangani chung dharaga lae lae
1: mang sa hai bai metungina
0: 34-35 days muki
1: ko ata gap ama
0: numit kun kuntra madi kuntra manga paugi matung matung da sum regularly chang nai na lakchabo oi tar di kaisu kaide duga numit manga ni phajana flow chat pa hai se asisu
1: normal ne
0: aduna ai gi wa khan da di kaisu ki am kanna mi pai ningai yau da di mali ada aina ama hai je ning bana akhoi gi calendar madne date se koi get lucky banu mitse sum mark to gira thamba ko mar mar ta so khoi se wa khanda ai se handa men se chang nai drama le na nupi sing se dum khanjab ni na calendar ramada sum mark to se laga isha gi tha gi khunka se chang nai na la ibra numi chana lag bra hai na dum
1: isha na no to se laga
0: thamba isha na no to se laga pa bi ba adum yai
1: ada omita ge khuji ke hambira pai matung ina tinga side doctor mamang ga habi ki ba mi emana 21 da ina 35 days ki manung da laiba du range du manung da de dum lai ri ba ada doctor mu khangzan ning si khuji ki unknown but nipi masa sing si tha gi khonka pere chela pa matam da masa se ling ba thin ba tawi bhamung da gi hendo ning da ba masa se oning chaning tau da na problem laiba dum theng ne ba ko ni ni ni kum ba ni kum ba su ra ga di normal mo he ta ba ado sugum ba sing si haing tung da problem la ka da lai bira kari kari dum normal ne haina lobi ka da bura kamai tawi ma sidi
0: akhoi gi thagi khong kap lag da puk gi pathin ba na ba khwang na ba even kok chik pa aduga khoyang khosong na ba sigum ba se dum nupi khudi mag da khara khara di dum lai khara khara lai se akhoi hormone se ina hai do tha khudi mag gi akhoi gi hormone se cyclical ina ko tha magi mong mong ni dun nupi gi di mutsu adagi di akhoi gi even body weight se sibuk ta man da ba ni aduna si kharam khaidi normal ni adubu kari gumba ka hena naraba akhoi gi thaba inkhang to ba chapangam draba hida yek pagi goli se char ba yamna adu ti chumna gi normal natre adu adu di akhoi na ging thop ba darka le
1: treatment nam darka le
0: ha treatment number ayam ba matam da khoi gi mens ta kharam khaidi na bani he dum khangjel lo hai ba se chatne adu ga thabak chat pa da natra ga akhoi gi angang oi ba na school japada me tha khudingi tha gi khung kap tan nai na bu dum tha khudingi chuti loga dra na traga thabak lep ka dra haiba issue mele aduna mahosa ni kano na ozana so na traga na mafam guardian sing na so aduga duty da so me boss sing hai tar ko chuti dum loba ya bra ne hai ga sidi mahosa ni hai ga tarai na lothok pa gi chatna bi mele adubu ka he na na ra ba adiga koi tablet ka se yamna ani ahunga chasala aba bukse ko laga khanga leveling bangam draba aduti akhogi endometriosis hybrid name le endometriosis endometrioma akhogi kaino londa da hair ko adenomyosis kainanga le sigum se mogi thodok pa kaino oino oiro moise mens yam regular oiba oida ba aduga kya mere pain diam

0: noi to e wet gen to to e de chaning ba pok tre khong ham nu ai te khote hai ba kong bul le khara manai de ka chu mahusa gi mahusa oi hai ba le aduga yam na chaning ba de I khu ma chaki ba kho ke wei sa de chok tha ba gi ko aram khrang ba khara he na pok
1: gi oi ah
0: du gum oi ram do ma le aduga ho ji ki keno da kharab na chaning da ba hai bu de khogi tha gi khukab la amdai aduga lightning marak se sa se pura noi khat laga ada khong ga nuai ta ba chaning ba pok ta ba dum ta wani se koi pre menstrual symptom ko we hai bu de khogi hormones sing se aina hai do tha
1: change
0: to ro pagi awon ba ma phat la ga khoi gi ha gi khong ga se phat la tu ne du ga hek la amdai se mut ka se khoi gi khara khara ko sang na ba ka
1: kana to mine wa ga ba taning de bi
0: taning ta ba lai ba ne du to koi pre menstrual syndrome
1: syndrome
0: na ko wi ki scientific da aduga adu adugi maramna khara khogi kenote aduga hek khogi mens khoi thakong gapse hek lakhram do isa ji khang yang yang ga mut ka se phark pa janin thon ma polak pa adugum ba dain to ba aduga hai cha ba gi dekhu na western literature ke kra da pa avrati ko ka in to di hai de
1: hai
0: ka so kai bo lekti hai adu bu adum isa I personal experience ning za da di koi hai se vitamin c gum ba kan gum ya ob gira dikhan re adum khara di effect wo ma le hai di I khak pagi kitang khakano adu hai dunna su pur hekta yam na cha ba natra di ko al ka su kai din na khale cha ba
1: hello
2: hello
1: hi bi
2: madam madam ai onam da ji anuradha ne ko meda
1: anuradha hoi
2: aw meda kan ai nu doctor da hang ni je ai sha je ai tin sha ga ni sang sin tham pan hai bu ko adu sai tha ni kan la pa je tham da ni ga ti jang ge dum to ni hin to wa
1: tham da ni ra
0: thagi khong apse kaino chahidi coin 38 oi banina si se khoi gi mang bakham dai gi sum 20 lakh pani hibern hibna load of sui ai
1: aduna adum yari ba matam
0: ni ba aduna polip kumba khoi gi apo matang makha da leiba si chu adum e se yam yam chat pa khot pa oi gan le ko aduna e budi khare yam chat la mani kai gi no da tha amana ni lak sa le chok tha ba su yak sa le hemoglobin dum nema madoba malle aduga hojiki kaino hormonal kai kra soiri bra chum nagi stress kai kra na oiri bra natuga apo matang
1: gulaibra hebeda
0: angang khawgi machinda chapat ba khot ba hebesu leiko aduga yam na laibak thira di khoi chamada moi gera kano cancer gi early symptom bu oi ko hoi gi
1: iam oi ni hebe boti na taba o basuru ma yau hebe
0: chamada malishinga mada ama anlaki oi radi akhoi gi thagi khungap de yam toin toin lag pase into kanda angang khang machinda pom ba lairam me na biopsy lo kanda du oi ram me bhug yauri ni ko ki han bai wan te ai nai bdi adu bhug oi
1: oi thupa ya bas matham thang geng
0: pa ta chahi se 38 39 ni na ina mens khu gi tha khung ga biram dai gi chang nai da bu man da bu ko adu na am tang hemoglobin test auto ko polyp ke kra lai bra nam tang ye tho
1: adu si gi matang se doctor khu gi mapung wen da tha gi khung ga khambase sahi kya ta gina kya ba munung da mapung wen khamba gi sang se kya ba de lai na ge hai tu sung tang pan biram
0: koyen pishivum bod da di chahi 45 to 55 then a high ko 48 to 55 high ko adubu aina yengza bad di akhoi gi reason to reason hai ma phama phama ke ne koi gi manipur population da di koi da ingon da kana lak pase ko
1: client cha
0: client lak pase chahi yang khai hum doi yang khai mari bu am phajana ga lak padum yawe thiga lukan da kaim ta kana ta de I hag chahi ahum muk shilong da lai jare ko adu da di ai nei yeng bada mai di kano se khoi tha khung kap se sahi ni phu manga ni phu taru
1: pare
0: ka me mo gi na khara ada sikim da su lai jare sikim da su mai nepali population

0: Aba, madugay po doon matang niya pa na sa aking mapam na pinabiho ko, Aba.
1: Amay! Atyot! Kasi niya pang ba na nahaw na itya na hayo na magkaya ahay ka. Ay, so ay kilaan ki may araw maso, Amay. Atyot, nakuha na ibugang piyo po, Amay.
2: Nga si di bilanggam tuk tuk tuk ay na mabuy dumdum pur ka soy dram kaya isa
0: Namira! Namira!
2: Bilang, lo, sesi lo.
0: Namira.
2: Lo.
0: Aigi kusi tado. Se. Aigi kusi tado, Namira.
2: Nang kaya doroge, Bilangam. Ayo, nang kaya doroge. Nga siya ay na nang bu, aigi yomta puro ka ilo sa kaniye. Lo, sesi lo. Sesi lo, Bilangam.
0: Namira, si, nang napalim ko nga si Tato, nga si Heba Numira, si nagi, nagay gano Heba Numira, Heba Do, uwi na si Namira.
2: Maduyaro eh, Bilangam. Ay nang buta mo si, nung siye. Ay nang bukao mga mo eh, Bilangam. Ayo, nangay bukao mga mga tra, kumo, nangay bukao mga mga tra na Bilangam.
0: Nang ganiye. Ay, baka magkaubang ang gani eh.
2: Nang namata mama, ayaw na sakip wasaksin nga doon eh. Nang namata mama, ayaw na sakip wasaksin nga doon eh.
0: Wasak! Wasak! Wasak! Nang inapamada wasak ano saktri kay. Ay, ipon siya wasak kay hama sakto na layra may damay ra. Ay, kaya bagay laman singa tabi ang wali eh damay ra.
2: Abagi lamal, abagi lamal, abagi lamal. Napa di kami nung siya nang na? Nasilla dun ay gipam nung siya ay din ay gipam de wasak siya do sak tring ay matam na. Nang nang di abada na ay lamad nang karikay. Nang ina abada na ay lamad nang karikay ge.
0: Ay nim ba kayo? Sin nim ba sayo? Ado mo? Napa madun sak yung wasak din ay gipun siya sa? Huwag kayo mapayagong tumkrabo sa tumkrabo sa noon namay na. Salo, namapamasita doon na yung tulad sa ikro sa noon.
2: Ilaham, nang adumay na ito ko no.
0: Nga si Heber Numira si Dagi, nang ina sa kado ay kayo pa namunulag ka noon namay na.
2: Salo,
0: namapamasita doon
2: sa ikro sa noon. Ilaham,
0: namapamasita doon
2: sa ikro. Bilangam,

0: ay, nagsiwa yung papiyamsi mo. Nahan mo kay iman man at abasin. Pupugi toy bi. Pupugi toy bi.
1: Pupu. Hamong gadam na iya dro kay gim kulay na.
0: Pupu se. Nahan mo ka na. Iman man at abasin. Adunan eh mapanchi dan eh tapal mangachi dan eh hakang ingna pamaga saya pupugi pupugi tabak si kacik tang ing beri ing eh dan pupu mapanchi dan pamambani nang ising gilasam dan eh lo tuso pupu tapal
1: pupu ingat
0: kena ni Nahan mo kay Amana sa pamuhang ibataw ni Simo. Ay, nag-imamo to later ba di? Pupuse, nagtalpawa din po biyo hayin na tao ba? Nag-imamo to po nahan mo kay di. Hihagalag pa niya.

0: po varlık demiş bu. Nanki Mahmud'u bu kadar edelle kırbacano. Bu bu git bir bir. Nah, Mahmud'u polun ta tohu. Bu
1: bu. Mahmud'u pondo edu. Pon tu bar bekalak diye.
0: Ayş. Kıdu bu yavru bacano ne? İnşa mayra bu du bu mahakla edemedi. Bu bu şi bu ngaşi şi bu nahan mı kayge iman mana diye ne?
1: Bu bu. Mahmud'u adela e.
0: Ha.
1: Mamu, mana nji dia? Mamu, na sai di bu she. I o da na tau da na lai di bene. Doktor dam da bu she ba.
2: Baba, baba kai dau rage.
0: Mu, kai dau rage. Ha, isha kai dau rage. Isha na tu di bese. Walu, walu. Imgo, nak yutal abra, ha? Nak yutal abra, ayo, nak kari kita bukti yo, ayo. Ayo, nak kari kita bukti yo, talak panone ipangi merama.
2: Baba, ayam na woy.
0: Ha, kari, nak. Nang kay doro ge, hayo, ha? Nang hayo kay doro mo ge, isa na wari ba mo kay doro mo ge?
2: Baba na hay dahil eh. Tamo higi machakti. Iyuta ga kuy hay da na.
0: Ha?
2: Nacha tamo higi machakku na na ba? Ay iyuta ure baba.
0: May na ba? Nang kay doro Ipadang tayo. Nangwi ka man na doon mo nga ba. Ipadang na doon mo. Sikari kinohay ba nila. Ayaw. Ayaw. Isa kayo rin.
2: Pilangam do.
0: Pilangam kayo doon rin.
2: Pilangam do.
0: Ayaw. Pilangam kayo doon rin.
2: Maluong kayo doon rin, baba.
0: Ah!
2: Maluong kayo doon rin.
0: Pilangam loong kayo doon rin. Pilangam loong kayo doon rin. Ay. Apang bau, ipagi may na bau, ipana na wanda matamlay ba kibig na tuay na tuay na hay kiba na trana ipana ipagi may na ba nag bau. Nupi hay ba nupi siya itadya ba tambayade hay doon na ipana wanda tuay na tuay na hay kiba na trana ipagi may na ba. Ipay siya mo, ipay siya mo lay na ba ni, miyega mimaan na traba ni hay doon na. Nang buhay pong lambina ba?
2: Yare, baba. Wa makatabi na lupa ba? Baba, ako ko lupa. Hope sa anda sasi, baba. Hope sa anda sasi.
0: Ibu ko. Ibu ko. Ipa po de. Hospital na puro no. Ipa siya gilay na magkagbog siyang siya. Masige manong na rin. Ipa ang ipon siya ro'y bayay. Tan ka rin. Ipa po hospital na puro ganun. Ibu ko, pagi mera ba?
2: Baba,
0: nang iparay may luko. Nang yuta ka luko, ipagi mera ba?
2: Baba,
0: nang yuta ka luko.
2: Nasanga siya ay banungi si Dage. Ay, amo ka na yuta, Roy. Nasa lale, Baba. Ay, lale.
0: Ipagi mo ko. Yagoy, isya na na eh. Pisang piligay matam Dage. Ipagi kutsi na. Isyaki mga ito na, kumaan na siya tarang kita man eh. Ano mo, nga sindi, isyaki nung si karaman ka siya eh doon na. Iba na po karaman eh, nang iba mo ka film ko, iba ang ibo ko.
2: Dumay na hayo,
0: baba. Iba mo,
2: imo ang tapot. Nasa halay
0: na siya. Imo ang tapot.
2: Hope sana sa siya. Baba, hope sana sa siya. Tapos na, baba.

0: lak shijin ni ta shijin de hab chikano pa da mai pa kan he tam je
1: hm tilota magi ahum suba roi ba wa hang dana sanare ariba maru asi hek hing bada u bada sanare athon bini natragana thon de bini haibasi kamdouna ekhoina khangbungam gadagi haibasi masu thambir u haiduna aroi

0: ten ma da chingbu yawe
1: mhm
0: ane khwaide gi phabe de khoine lege dore ba mang source se
1: mhm
0: ade jaga se de gi phajana mon verify tar ga leve na khwaide gi hena phaya thamje
1: mhm lengsin biri ba expert amadi chiti pathuk biri bi icheton nanau ani na khurum jari haiduna ahan ba wafam da thambi rakhi ba asina nongchup sanjen bam da gi ronald takelambam amadi henthoi ba takelambam ni makha pathuk chagi nanau aikhoi gi pan mukhi pan maton chongba khara leijai madu mafam chana thabada adumak haugadra haiduna ahan bada thambirakle
0: pan se khuna thabama tamdak sing bigada basi mana da kar oi basi khoi gi foli wei to wale foli wei to ba jaga da ni hinab sana na hawi adu ma gi thaba se khoi sing phamba amadi phangda bi matung ju ille sing gi tang wa ba haja ba ta jaga oi tra ga di khoi nu ju pan tha la chhe me jun da thaw ban khoi da gi hena fe adu ga ishing madam phangba marang kai ba jaga oi tar ga di february march adam thama khu kai de adu ga thama tam da panaw ma ja ba tar panaw she khoi na gram kon ma da ni kun tha ma nga phaw bi chang lu ma panaw thama na khoi di hena fe thaw ba tam da su samu fan haw bung ami adu ga tha ga dur ba jaga adu da tan tra nga da ki na kun phaw bi chang de fm happy haw bona su khoi di hena fe amarom da tagan bale na hai ba tar road sclerosis ma di ptm na thon ba road hai bale na si tahan tan na ba gi da mak ta khoi na thagadrupa jaga ase copper oxychloride amadi bagi shoto machine season na biraga kapthopio bana khoidi hena phagane na thamje
1: ani suba wa phamdana yendem pambi gi mana singda tin asang bana yendem mana sing chatho e phadok labasu hekta chatho e phanawa upai amata takpira u haiduna ani suba wa phamdana thambirakli
0: indian da taba mana saba tin jing khu defolio tar sing haje batare mosi phadok hai tar ga dekho na nimgum jhinna bhai ko mas mahan nabagi da makta sin nabagi changna 3 ml per liter water hap asin bhi ya kan adu bacillus bt hai che bata re microstachys strain ye bt che koi na liter mata gram ahum dagina manga pa bhi changna hap laga katopi bhu kana gan adu ka hena sathina tar po oi bata ra di koi na imamethin benzoate che letishing liter mata gram 0.5 ki changna hap laga katopi bata ra di india manata mana chaba tin ta ba se koi na phatokpa lakshinba mlehendaba ngamgre ne thamjage
1: ronald ta khelambam amadi henthoi ba ta khelambam gi ahum suba aroi ba wahangdana hausika si haibadi kalian inga tha swai sida aikhoina wa pambi makhal ama hekta thaba yabra haibagi matang da su thambirakle
0: wa pambi si mausana khoi manipur amadi notice turn state singda yamchana na hoba pambi amani maze tha ma wapam bi hobo matam da kar oi bisi yam kaina sadaba yam kaina ingda ba du ma kalena madi inam tha da kar oi to ma gi si sing adam khara hen sanga pam bi oi bani na manipur ching ma on pu raj sing da wa se da mok line hawi ma tha bi khwai gi form matam si di nong ju tha la chung matam me jun chho tha ban khwai gi na fe tharam dai da koina tha da ba jaga da FIM KG tara tara manga haija batare ma jaga adu ko api ho kana gani SSP gumu sa pa kana gani adu ka nim ke su gram cha ma thagder ba ma gi kom kom ra thavi ho batara ga de wa ta niyom chumna ho bang ma ne ak tham jage
1: khongang gi thauram da jiti pa kom bi ri ba ta ton ama de iche ma bo ahan ba mak ta da na naw na khurum jari ta ton na naw gi moro khara thazari hause ka si hek pa khara khara ho jare adu da ta ton marak marak ta tin asangba amana yamna hutpaga loinana morok mahai sing asisu kotheng ka bugumna tauraga marang marang ba kharasu yawre pambi sing da su kuruta silaga isung sungjen basu thengna jai masidagi koknana ba upai amata takpirak lagadi onthokna nungai jagani haiduna thambirakle
0: morok ta tin ta ba tin hutuna chabasi amang da chambirakhi ba for bor hai tin chin oigani ko aduna tin ta ba tin ase khuna lehen logi hai batang ta pakha pe batang sing me amma le kre kalen matam dan sampor ko dopi duna le bak to lotuna le ramba ma ki mahum marum sing uchi na phadok tuna chahan ki na ba ko na be ai mo tha ba matam da muruk parin ta truk ta tre hai ba tare tha ba matam da marak ta chu ja kum ba ma tha ba na su tin se ta ba chahan jan gani adu mo ro tha ba gi akoi ba da chu ja pa mi tha ba su kana gani adu ga botani kyo sing manung da nim sit kernel extract 5% se ekoin liter amada 2 to 3 ml chang hada ka to bi banasho hari prefer bro ta ba chang tan gani adu ga chemical ha ja bata re e economic injury level gi matung ne koin shin na ya ba da amba ge maming di fluvin dia mai 39.5 ac hari bidak si liter amada 0.3 to 0.4 ml ki chang na hab laga ka to pi ra ba di 모록다 딘 담자한테 하면 안 가니 아도 아마

0: Hello.
1: Hello, good evening, sir.
0: Good evening. Call to Birakli Sibu, Mingale from Gamtang High View.
1: Sir, Kuigi, Tawang Janaki and Gaba Filan Begi, Sintane Pamna Chakwa.
2: Aigi Punsigi, Aigi Punsigi, Aigi Hai Bata.
0: Hoi, isai su tasi, isai su yam pasan sungang thuk pi kre. Mingalai phong gadi hai biram dri mingalai phong gam tang hai bi.
1: Sa rei so makala gadi morang dem bi bim gau jai sa.
0: Isuk tegi morang tem ibem hai bim bim hai bi ba.
1: Hoi sa.
0: Isai sibu hana mamang tak tak isai gatam birak palai ki bro.
1: Sa tanjade sum sa lagi bukan sum tara ke sum hai jera kuni sa.
0: Hoi hoi yam nasi nungai je. Sa ising di una birak bro jik sibu.
1: Sa kana thong jari.
0: Kari matian thong biri no.
1: Sa lagi hoi thong biri yang dia mo mea mea irol le duga nama tau le hai tara sa.
0: Hoi hoi yang dundi yam nalai bak faba amasuwe birak bani na horin saksi gya kara kasik he na sasan biganu. Maduna pukna besui yai adana isai si nungai na tabiro aduga
1: sa ga thime do ya nungai je thigi
0: sa ta ga cheri adong isai khudol tam cheri

0: na ito ang salita ka sa mirko.
1: Teacher.
0: Sariang ba sarang ba di kang bibro? Hoy hoy matanga mo kan birak pa matamda ning sing birak na bam kan ning sing jage seri tagas mirgi na itong konjel da homin diwai na sering ba zi surchandra sarmana serang ba isay goy doy ni ngasagi good evening manipur gi hek horok padagi isay si taram da ida matik matik di sakpirami indira gi su isay si sakpiram doy na tra hoy hoy matang da mong ang binabasim sabiro hai zay batare isay kutol tam janak lagi mayampun na tamin na nasi
1: thank you sir.

0: ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯆꯕ ꯑꯃ ꯉꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 7:30 ꯄꯥꯎꯗ ꯅꯤꯠ ꯌꯨ ꯖꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯍꯌꯦꯡ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯄꯔꯤꯈ꯭ꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯖꯨꯟ 19ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯂꯥꯟꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features, including 6 airbags, Next Gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Hello.
3: Hello. Good evening, sir.
0: Good evening. Mingalay from Gamtang High View.
3: Hi. Pangay okam lakay de okam omitane.
0: Karimatian ho na biragi nga si Cebu.
3: Sa nga si di samtong hoy na tau zare. Hanggamo hoy na samtong tong nga ka sa zare.
0: Karikaram ba film ki karisay tabi ko doy no?
3: Sa kita nga na pangamati nung aydam nil. Hay na budo sung late lang gira silamong ga pusparani ga sa puto tazagi.
0: Raselang bunga pusparaniga apun bekonjil da sering bu serang budi ningsing bidi ba
3: sa du kok thok jae
0: hoi sering ba abung wai serang ba rahul blue matang da kan bi rak pamatam da ningsing biro
3: hoi sa
0: de isai si thaja dringai da isai se matem tang ang biramu nga sai de gi horak pa de gi hoina hauna aduma ngang bagi chanabi ma ka hokdok piram ba ni na Isai sih nang biram dapat diyararoy nga si di.
3: Hoi sir, ayto nang di, na kanjaram ba ni?
0: Hayram draga di ay nilan ba taga dori hay biri ba from sina di?
3: Sir, taroy da ay na dum nang di, na dum hajar ka ni.
0: Hoi hoi.
3: Sir, huk zaragi matim tangan
0: siya. Nang biram nang biram, hoi hoi.
3: Hello de nong mata nang si ay gini. Haurat ni ning lo de nang di nang ba.
0: Isai tahan jari.

0: Hello.
1: Hello, good evening, sir.
0: Good evening, Sigi. Aro iba caller so ibi ke dore mingle ifang gumtang hi view.
1: Sir, call to jere ge ha ulau ilkian di ne mingle mingle mo kabi sa.
0: Hoi hoi. Kari kram ba film ki kaisi ta Sigi?
1: Sir, thimang kya thavan si film de ki sadayan de ko si pina le sapa sa. Mingle te ki ne ekta to matang ne sa yenga lam yong ne thajere to buse de mita jere sa.
0: Hoi hoi. Yam chum ne su hi vire sadananda me di. Rosibina ge pun ba konjel da romi meteina sering ba tom ba thangjamna serang bi sei sui biga doini isai si khodol tamjanak lage matam syam ne selectra banina mayam pun tamin narase
1: thank you sir.

ma na na hing bu punsi tarai tarai na khalu bu yada bulan famni. Punsi karino khangdringai, wakhal mapung phadringai, mahau tangnari ba nungsi nungulgi thing ba ngamdra ba thamoi ithak ipomni. Nungai yai fana ba manglanda tauthanari ba taibang pal sida, kanana su pamjada ba lairabani. Lairabani khallaga mirai ba ngamlabi nangi mit mangdadi kaplaroi. Wahang amadi hangning bani, aigi miluda tarakliba pirangsi uramlaba, aibu thadoktuna chatpa ngamlam gadra.